0: pangkalusugan.
1: I need to make it easier for women and families to access healthcare in a time when people are extremely busy. To do that, I've got to use the highly trained individuals like pharmacists, like GPs in our community that are highly trained, highly respected to make sure that they can do what they need to do.
0: Samantala, nananawagan ang mga advocate ng dagdag na pondo upang matugunan ang lumalalang krisis sa homelessness, kasabay ng pahayag na hindi sapat ang kasalukuyang suporta at mga polisiya upang maresolba ang problema. Batay sa ulat ng Homelessness New South Wales, gamit ang datos mula sa State Street Count, tumaas ng 75% ang bilang ng mga taong natutulog sa lansangan sa nakalipas na 6 na taon. Ayon kay Chief Executive Officer Dominic Rowe, kailangang dagdagan ng 50% ang pondo para sa mga support service at magtayo ng 10,000 social housing kada taon hanggang umabot ito sa 10% ng kabuuang housing stock. Sinabi rin niya na 92% ng mga lumalapit sa homelessness services ay hindi nakakakuha ng kinakailangang tulong. Sa ibang balita naman, kinasuhan ng mga otoridad ang 3 katao kaugnay ng umano'y tangkang smuggling palabas ng Australia sa isang wanted na miyembro ng Outlaw Motorcycle Gang mula sa Queensland na si Dylan Check. Ayon sa pulisya sa Western Australia, naharang ng Tactical Response Group ang umano'y plano matapos masita ang isang luxury yacht na nasa halos 50 kilometro mula sa baybayin ng Exmouth, mahigit 1,000 kilometro sa hilaga ng Perth. Sinimulan ng pinagsanib na task force laban sa organisadong krimen ang imbestigasyon noong Mayo. Kabilang dito ang Western Australia Police, Australian Federal Police, Australian Border Force, Australian Criminal Intelligence Commission at AUSTRAC. Samantala, isang 45-anyos na lalaki mula sa Broome, Western Australia ang haharap sa Perth Magistrates Court matapos kasuhan ng Australian Federal Police kaugnay umano'y pagmamay-ari at pagtanggap ng child abuse material mula sa Pilipinas. Nagsimula ang imbestigasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng AFP mula sa Philippine National Police at nahaharap ang lalaki sa mga kasong may maximum na parusang 15 taong pagkakakulong sa bawat paglabag. Samantala, sinabi ni Foreign Minister Penny Wong na tinatanggap niya ang mga alegasyon ng sexual assault na iniulat ng mga Australian activists na sumali sa Gaza Aid Flotilla. Naging mainit ang talakayan sa Senate Estimates Hearing kung saan ilang ulit na kinailangang suspendihin ang pagdinig matapos magpalitan ng sigawan ang mga senador. Inilarawan ni Wong ang umano'y pagtrato sa mga miyembro ng flotilla bilang nakakahindik at hindi katanggap-tanggap.
2: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
3: So you believe these women?
2: Hang on. Please don't interrupt, Senator. I have an answer.
0: Samantala, hindi bababa sa 9 na Palestinian ang nasawi sa magkakahiwalay na pag-atake ng Israel sa Gaza City ayon sa mga ospital sa Gaza. Sinabi ng Shifa Hospital na kabilang sa mga nasawi ang 2 babae at 2 bata. Ito ang pinakahuling mga nasawi mula nang magkabisa ang ceasefire agreement noong Oktubre na naglalayong wakasan ang mahigit 2 taong digmaan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Ayon sa Gaza Health Ministry, mahigit 900 katao na ang namatay mula nang magkabisa ang tigil putukan. 4 na sundalong Israeli rin ang naiulat na nasawi.
4: We are living here in a state of attrition and a state of permanent genocide in the Gaza Strip. The war did not stop. The war is ongoing. Every night there is killing and we have martyrs. Every night, in the morning, in the evening, and at night, and therefore this killing is continuous for us. They say the war has stopped. The war has not stopped.
0: Sa balitang sport, sinabi ng dating World Cup champion na si Alessandro Nesta na ang France at Spain ang kanyang pangunahing mga paborito upang manalo sa 2026 FIFA World Cup. Pinuri rin niya ang 18-taong gulang na manlalaro sa Spain na si Lamine Yamal at tinawag itong susunod na Messi. Ipinahayag din ni Nesta ang kanyang pagkadismaya na hindi nakapasok ang Italy sa torneo.

0: SBS, a world of difference.
1: Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng SBS Filipino ngayong nako. Unang Biyernes ng Hunyo. Magandang umaga sa iyo, Vanessa Bragas. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga.
2: Maayong buntag, Maridel. Ma Maridel o Mars.
1: Maayong buntag, Vanessa.
2: Ayan.
1: Bugnaw na kaayo sa maraming bahagi ng Australia.
2: Yes, yan nga napag-usapan namin kanina dito sa studio, Maridel, before tayo nag-on-air, na ang lamig at bukas dito sa Sydney, mas malamig pa. I think less than 10 degrees yung temperatura namin bukas kasi June na, winter season na, Maridel.
1: Oo, so sa maraming mga bahagi. Pero masaya ang mga taga Gold Coast kasi hindi ganun kalamig sa kanila pag winter. Pwede pa rin mag-swimming sa dagat.
2: Oo nga, naalala ko before nung nasa Queensland pa ako, sa tropical North Queensland. Pag winter sa ibang parts ng Australia, kami doon nakakaranas lang kami ng malamig na simoy ng hangin. Pero nag-enjoy pa rin kami sa sun.
1: Oo, di ba? Kasi may mga kaibigan ako doon, sinasabi nila, pinapadala nila ako ng picture pag winter, naka-shorts sila.
2: Wow! Sana all!
1: Ayan. At pag buwan ng Hunyo, syempre, naghahandaan ng maraming mga Pinoy yung Philippine Independence Day celebration.
2: Yes, at sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, hindi mawawala, Maridel, ang ano ba? Pagkain.
1: Oo, at syempre, dito sa Australia, yung pagtitipon mula iba't ibang bahagi ng ano, di ba? Australia, merong mga magaganap na flag raising, may mga fiesta o festival at mayroon ding mga samut-saring mga paghahanda, gala, ika nga, sa yung mga kung saan magsusuot ng mga terno at saya ang maraming mga tao.
2: Oo, nakikita ko, Maridel, before nung nag-a-attend kami ng Philippine Independence Day celebration sa Philippine Consulate General sa Sydney, maraming nagsusuot ng Filipiniana.
1: Oo, di ba? At saka alam mo, meron na ngayong barong na pwede mong suotin pag winter. Kasi may nakausap ako, ibang materyales yung ginagamit nila. Medyo makapal-kapal na tela na mainit daw sa katawan. Hindi ko lang nga, nakalimutan ko na kung ano yung klaseng tela yun. Pero kasi may nakita ako nung isang araw, hindi ka ba giniginaw? Hindi, kasi makapal to bago tong klase ng barong overseas.
2: hindi ba yung ano, yung pinya, ang alam ko lang pinya husi. Pero yun yata yung press ko at komportable pang
1: yun
2: summer,
1: yun,
2: no?
1: Oo, yun yung pang summer, pero makate pag pinawisan ka ata. Pero dito naman sa Australia, dahil winter sa maraming lugar, especially sa Victoria, New South Wales, Canberra, dyan talaga makikita mo yung kagat ng lamig. Masarap din kumain ng mga Pinoy food, di ba?
2: Yes.
1: Yung pupunta ka sa mga fiesta at mga salo-salo at

0: doon ka makikikain para hindi ka na maghuhugas.
1: Oo.
0: Tama. Ikaw, pag dumadalo ko sa mga Independence Day celebration, lalo na yung mga Pinoy fiesta dito sa Australia, ano yung una mong hinahanap?
1: Maridel, ang una ko talagang hinahanap, lechon.
0: Wow! May kanin ba?
1: Yes, may kanin, syempre. Yun talaga, Maridel. Gusto ko yung lechon na talagang sa uling.
0: Oo.
1: Yung ano, ginigil yung talaga sa charcoal. Inihaw talaga. Oo.
0: Sa mga ano, marami yan eh, yung mga gala. Meron talaga, yun yung pangpaakit, di ba? Yung parang, uy, may palechon.
1: Yeah. Yes.
0: Ako ang hinahanap ko yung amoy ng ano, yung nagbabarbecue.
1: Ay, oo. Tapos may banana ketchup na may timpla, toyo, kalamansi.
0: Yung Pinoy na timpla talaga, di ba?
1: Oo. Last week, Maridel, pumunta ako sa Vivid Sydney Fire Kitchen dito.
0: Wow.
1: Tapos sabi ko, oh my God, naaamoy ko talaga yung barbecue.
0: Ang sarap, di ba?
1: Yes. Nakaka-proud kasi ang taas ng pila dun sa stall ng Hoy Pinoy.
0: Oo.
1: So marami palang mga, hindi lang mga Pilipino, kundi mga iba't ibang lahi na nakaka-appreciate ng Filipino food.
0: Oo. Nung nagsimula sila, hindi ko nagkakamali, may 10 taon nang nakalipas. Talagang mahaba ang pila sa kanila. At kilala sila para sa barbecue.
1: Yes.
0: Tapos ang isa ko rin pinipilahan, syempre pagtas mo mag-barbecue, eh yung mga fishball, di ba?
1: Ay, oo. Kwek-kwek.
0: Oo, kasi yung mga, noon di ba, pagkatapos mo mag-klase, paghapon, yan yung mga pinupuntahan ko, yung fishball, tapos magkakain ka ng mga, nung bata kasi ako marami na yung, ano, yung 2 pisong fishball.
1: Oo, sa panahon ko, Maridel, mga 5 pesos.
0: Kasi yung 2 piso, busog ka na hanggang hapunan.
1: Oo, squid ball.
0: Mm-mm. So yun yung mga hinaabang ako. Tapos syempre, pagkatapos mong mabusog, syempre mag-ano ka, di ba? Maghanap ka ng halo-halo.
1: Maridel, yun ang nasa isip ko. Sasabihin ko na sana, halo-halo. Kahit winter, why not?
0: Oo, di ba? Alam mo, minsan masarap kumain ng malamig pag winter, di ba? Ikaw ba yung isa ka ba sa mga taong masarap? Nasasarap ang kumain ng ice cream pag malamig.
1: Yes, alam mo Maridel, nung una akong dumating dito sa Australia, winter yon, July 2018, hindi ko yun makalimutan. Tapos sabi ko, bakit yung mga tao kumakain ng ice cream kahit winter?
0: Mm-mm.
1: Hindi ko naiintindihan, parang ang lamig, parang masarap magtsaa o magkape o mag-hot chocolate, di ba? Pero nung kalaunan, ay masarap palang kumain ng ice cream sa winter. Ginagawa ko na rin.
0: Di ba? Pati halo-halo, di ba?
1: Yes.
0: Yan yung isa sa mga ano, mga favorite na marami ng mga Pinoy na pinupunta.
1: Tsaka yung may Lechef Lan.
0: Oo,
1: yung may ube.
0: May ube. Naku, grabe.
1: Naku, bibili yata ako pag-uwi mamaya.
0: At syempre, yung pagkatapos mo nun, ang iisipin mo na kung ano yung iuuwi mo.
1: Yes.
0: Ano bang inuuwi mo? Ako yung, gusto ko yung may mga nagtitinda ng mga, yung Pinoy talaga na panlasa ng siomay. Longganisa. Yun kasi yung mga pagkaing hindi masarap pag ano eh, hindi mo kinain sa na may main, na hindi siya masarap o hindi mo mararamdaman yung sarap niya. Lalo na yung longganisa tsaka tusino, kung walang mainit na kanin.
1: Tama. At and, saka may fried egg.
0: Oo, diba? So yung tatas, itataas mo yung isa mong paa.
1: Oh.
0: So yun yung mga ano, yun yung mga kakainin mo sa loob ng tahanan mo. So yun yung mga ibabaon mo galing sa festival.
1: Oo, tapos

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Meron silang Philippine Independence Day Ball. Ayan.
3: Yes.
2: So, ihanda na ninyo ang mga saya at ang mga trahi ninyo at syempre ang mga barong Tagalog na makakapal dahil sa 20 Hunyo magkakaroon sila ng pagtitipon at ito naman ay inorganisa ng Filipino Community Council of the ACT. Maraming ganap sa inyo ha, sa New
3: yes.
2: South Wales.
3: Sa New South Wales, Maridel, 45th anniversary din ng Philco sa North Shore. So, eto naman sa DYRSL.
2: Tapos, yung kung di ako nagkakamali.
3: Sa bukas to ah.
2: Ah, bukas. Oo.
3: Oo, June 6.
2: Yan. At kung di ako nagkakamali, Pista Sanayo, nandoon kayo nila Edinel.
3: Oo nga, yun yung napag-usapan kahapon sa meeting natin, di ba? Sa Granville naman ito.
2: Yan.
3: 10 a.m. to 4 p.m.
2: At dyan sigurado, pag pumunta ka, marami kang matitake home.
3: Oo, pero ihanda yung lechon yung talaga.
2: Oo, yung lechon.
3: Na-imagine ko na.
2: Magdala ka na ng ano, Tupperware mo para sa lechon.
3: Oo, tapos gusto ko maridel yung crispy pa talaga yung skin.
2: Ayan, so kailangan kainin mo on the spot.
3: Oo, with kanin ah.
2: With kanin. O magbawang ka ng kanin. Pwede kaya yun, magbawang ka kanin.
3: O para hindi na kasali na hindi na babayaran.
2: Oo, mahal din yun ah. Parang $3, $4 na ngayon ang isang serve ng kanin.
3: Oo.
2: O so magsaing ka na sa bahay mo, tapos magbawang ka dun sa yung thermos na sinasabi. Yung may, yung hindi lalamig yung ano, yung pagkain.
3: Oh. Kasi winter, pag bukas pa lang maridel, baka lalamig na
2: malamig kagad. Malamig na, oo. Tapos magbawang kang kobiertos para hindi mababali.
3: Yes, ayun na.
2: At syempre magtutungo sa Queensland ang mga kasama natin kasi meron nang magkakaroon ng fiesta sa Queensland. So abangan ninyo sa Gold Coast Philippine Festival yata magtutungo.
3: Yes.
2: Si TJ naman. At
3: wow,
2: si
3: papunta
2: Annie
3: na ba?
2: Oo.
3: Papunta na si TJ doon, no?
2: Sa so June 14.
3: June 14 pa. Akala ko dahil pupunta siya ng Breezy.
2: Ayan, oo. Meron yung mga magagawa. At meron ding Bayanihan Festival sa Brisbane sa June 13 din. Naku, busy ang mga taga-Queensland, di ba? Ito ay magaganap din sa June 13. At
3: ayun,
2: ang Fiesta ng Kalayaan sa North Shore Community Center naman sa Queensland din. At sa Broadwater Parkland sa Marine Parade Southport sa Gold Coast sa June 14 naman. Yan.
3: Ayun.
2: So marami, no? Active. Tapos meron din sa Tasmania, sa South Australia, at syempre dito sa Victoria. Kung kayo po ay nasa Federation Square sa Araw ng Kalayaan, may flag raising ceremony na pangungunahan ng Philippine Consulate of Victoria. Melbourne. Ayan.
3: Ang dami din ganap dyan sa Victoria, Maridel.
2: Mm-mm, meron din nga 128 years fiesta celebrating ng independence sa Queen Victoria Market. Naku, 20 at 21 naman ng June. At syempre, meron ding Independence Day Ball na pinangunahan ng Filipino Community Council of Victoria, FCCVI, na magaganap naman sa Piernes, June 19 sa Hyatt Place sa Melbourne sa Essendon Fields.
3: Ayun, and meron din sa Ballarat sa Central Victoria.
2: Oo, naku,
3: on
2: gusto,
3: June 13.
2: Oo, gusto ko dumalo dyan sa St. Patrick's Cathedral. Ayan. Yan, isa yan sa mga gaganap. At kung kayo naman ay nasa Geelong sa Fafag Clubhouse sa June 14.
3: Ayan, napaka, ano na, Fafag.
2: Oo.
3: Isip ko yung Papag.
2: Gusto mo nang matulog?
3: Oo, para.
2: At kung kayo naman
3: tinatawag na ba ako?
2: Nasa Western Australia. Ayan, meron din sa Crown Perth. Sa bukas, June 6, Sabado, Filipino-Australian Club of Perth naman ang tagapangasiwa.
3: Ayun.
2: So para naman sa mga kaganapan, di ba syempre magtungo lang sila sa ating website sbs.com.au/Filipino para sa mga tala na yan. At syempre, dahil Hunyo, isa rin sa mga magsisimulang pagpupuyatan o gigising ng maagang marami, World Cup.
3: Ay oo, Maridel, inaabangan na yan ng karamihan ngayon.
2: Oo, yung mga anak ko na nga tinatanong, ipapalabas ba sa SBS ang lahat ng laro ng World Cup? Siyempre naman, di ba? Libre yan.
3: Yes. Abangan lang nila, Maridel.
2: Oo. Kaya meron ba sa mga tagapakinig natin ang nagsasagawa ng World Cup match site? Di ba? Yun yung mga live matches na papanoorin nila ng sama-sama. Ayan.
3: Parang sa Pinas lang din, Maridel, di ba? Pag may boxing,
2: oo,
3: basketball, sama-samang

0: nanonood.
1: Kung meron kayong mga ganyan, padala niyo sa amin ang mga litrato ninyo sa araw ng laro na kayo nagtipon-tipon at meron kayong mga dalang kropek, chicharon, o di kaya scramble sa mga loob ng inyong mga sala para paibahagi sa amin kung kayo ay sabay-sabay na nanonood ng World Cup. Ikaw ba, manonood ka ba, Vanessa?
0: Tingnan ko, Maridel, kasi alam mo naman, nagtatrabaho tayo sa hospitality.
1: Oo, diba? At don't tiyak, live din ang mga match.
0: O, diba? Alam mo, yung mga workmates ko rin, nanonood sila, malalaman ko lang din, nag-update sila eh.
1: Oo, so yung mga match sa sites, nila, live match sites, papakita natin yan dito. At syempre, meron dito sa Federation Square. Kaya kung kayo taga Melbourne at malapit lamang, magtungo kayo dito, siguradong masaya. Ako, manonood ako mula sa taas, mula sa opisina para mainit.
0: Oh, mas maganda ba yung view?
1: Oo, makita mo yung mga taong nagtatalunan at nagkihiyawan.
0: Ayan. Oo, ang ganda nga ng location ng SBS office dyan, no?
1: Ayan. So, isa sa mga araw na to, bisitahin mo kami at kakain tayo ng lechon.
0: Actually, nagpaplano nga kami, why not punta kaya tayo sa Melbourne, bisitahin natin sila doon ulit, di ba? Kasi before, pumunta kami dyan, Maridel, si Claudette yung nandyan, pero hindi pa kami employed with SBS ngayon, di ba?
1: Oh, ayan. So, bisitahin nyo kami sa susunod.
0: Yes.
1: Ayan. So, Vanessa, naghahanda ka na para sa weekend. Ano naman ang mga abangan namin sa'yo sa mga susunod na araw?
0: So ngayon, may tinatapos akong istorya regarding sa Philippine Independence Day din about, abangan na lang nila ang istorya about our identity as Filipino, even if nandito na tayo sa ibang bansa, Maridel, nananatili pa rin yung pagiging Pilipino natin, dual citizens man tayo o hindi.
1: Mas naging Pinoy ka ba nung nanirahan ka sa ibang bayan? Yan ang isa sa mga sasagutin ng katanungang ng ulat na yan. Maraming salamat, Vanessa.
0: Maraming salamat, Maridel, at sa mga tagapakinig natin sa SBS Filipino.
1: Yan. Huwag po kayong aalis matapos ang ilang mahalagang paalala. Ihatid sa atin ni Shirley Escalante ang mga pinakahuling kaganapan sa Pilipinas.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Twirl those wheels!
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
4: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay. We can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
4: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Susunod sa SBS Filipino, hatid sa atin ni Shirley Escalante ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado at syempre ang pagpapatuloy na kaganapan sa pagpapatibay ng ugnayang Pilipinas at Australia at ang kabiguan ng Pilipinas na maging bahagi ng UN Security Council. Narito si Shirley Escalante.
9: Dalawang naninindigang sila ang lehitimong leader ng Senado. Sa gitna ng sigalot sa Senado na nagsimula mula nang magkaroon ng shooting incident doon noong May 13, hindi na naging regular ang operasyon ng Senado na ang mandato ay gumawa at mag-amienda ng mga batas. Sa isang banda, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang lehitimong Senate President. Base umano sa bilang na 13 na naglukluk noon sa kanya sa liderato ng Senado. Ang kanyang grupo binubuo ng 13 senators na batay-anya sa base number na 24 senators. Nitong mga nakaraang araw, hindi na nagdaraos ng mga pagdinig ang Senado. Ngayon Linggo, hindi sumipot sa plenaryo ang mga dating tagamayorya. Yan ang grupo ni Cayetano. Ang sabi nila, hindi sila sumisipot sa plenary session para hindi raw maagawan ang mga committee chairmanship. Naniniwala silang may nakaambang kudeta ng minorya. Mula sa bilang na 13 mga senador sa Cayetano Block, 11 na lamang sila. Kabilang sa mga nalaga sa grupo ay si Senator Ronald De La Rosa na nagtatago dahil may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng drug war ng dating Administrasyong Duterte. Si Senator Jinggoy Estrada, na kabilang din sa kanilang grupo, ay inaresto at kasalukuyang nakakulong para sa kasong graft at plunder kaugnay sa flood.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Ang grupo na pinangungunahan ni Senator Tito Soto na may 11 senator members din. Nagsesyon ang grupo ni Senator Soto nang sorpresang dumating sa plenaryo si Senator Francis Escudero na mula sa pangkat ni Cayetano. Idineklara nilang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado sa bisa ng 12 senador na dumalo sa plenaryo at doon nagbotohan at pumili ng mga bagong leader ng Senado. Inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President.
2: Let the record reflect that the Chair, a Senate President pro tempore, shall serve as Acting President pursuant to Rule 5. Yes, presiding officer of the Senate, of the rules of the Senate. I move that the President of the Republic of the Philippines and the House of Representatives be informed of the election of Senate President pro tempore and Acting Senate President Sherwin Gatchalian. I so move, Mr. President.
3: Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leaders hereby.
1: Yan ang tinig ni Senator Juan Miguel Zubiri. Naglagay din ang mga bagong chairman sa bawat komite ng Senado at iniluklok si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa tumiwalag na si Senator Francis Escudero, pumanig na siya sa grupo ni Soto at sinabing panahong tutukan ang kanilang mandato sa konstitusyon na lumikha ng mga batas. Pero ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi siya natanggal na pangulo ng Senado. Illegal anya ang pagpili kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Anya, walang basehan sa rules ng Senado at sa konstitusyon ang eleksyon ni Gatchalian. Ayon kay Cayetano, batay sa rules ng Senado, ang Senate President ay ihahalal ng 13 senador dahil iyon ang majority ng 24 na komposisyon ng Senado. Nakasaadumano sa konstitusyon na hindi siya pwedeng palitan sa boto lamang na 12 senador na nangyari sa kudeta sa bagong mayorya ng Senado noong Miyerkules.
4: But what is the reality? The reality is I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang preses, so wala silang quorum. Kahit anong i-invento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun.
1: Yan ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa ibang balita, inireklamo ng obstruction of justice sa ombudsman sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ng civil society group na Tindig Pilipinas. Ayon sa grupo, sina Cayetano, Padilla at Aplasca ang naglagay sa protective custody ng Senado kay Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa kaso sa International Criminal Court. Sila ang nagudyok ng shooting incident sa Senado noong May 13. Umamin din umano si Senator Padilla na isinabay noon si De La Rosa palabas ng Senado. At bago magsara ang unang regular session ng Kamara sa ilalim ng 20th Congress, inaprubahan ang panukalang anti-political dynasty sa ikatlo at huling pagbasa. Sa botong 267 na pabor, 20 na tutol at 7 na nag-abstain, inaprubahan ang panukala. Makasaysayan umano ito sa Kamara na marami sa mga kongresista ay mula sa mga angkan ng politiko. Kabilang dito sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos na silang pangunahing may akda ng panukala. Sa ilalim nito, ipinagbabawal ang magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity o affinity na nakakasakop sa mga magulang, anak, lolo at lola at apo na sabay na tumakbo o magkaroon ng posisyon sa public office sa parehong lugar. Sakop nito ang national at local elective positions kasama ang presidency at vice presidency, senado at kamara, provincial government,

0: city at municipality. Naniniwala ang Malacañang na nakaapekto ang nangyaring political tension sa Pilipinas sa pagkabigo ng Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Pahayag ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung may kaugnayan ba ang mga nagaganap na sigalot sa politika sa naging resulta ng botohan sa United Nations. Ayon kay Castro, nakikita ng buong mundo ang mga nangyayari sa Pilipinas at nagkakaroon ito ng negatibong epekto sa imahe ng bansa. Dagdag pa niya, kabilang sa mga nakakaapekto sa reputasyon ng Pilipinas ang mga tinawag na political noise at mga hakbang na una nang inilarawan ng Pangulo bilang obstructionist. Nabigo ang Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council matapos manaig ang Kyrgyzstan sa ika-apat at huling round ng botohan sa UN General Assembly. Sa relasyon ng Pilipinas at Australia, tuloy ang suporta ng Australia sa mga usaping pangkalusugan sa Pilipinas. Pangunahin dito ang disease prevention o ang pagpigil ng mga outbreak o pagkalat ng mga sakit sa tao at hayop. Nagpalitan ng impormasyon hinggil dito ang Bureau of Animal Industry sa Pilipinas at ang Australian Center for Disease Preparedness. Nagbahagi ng mga makabagong hakbang para mas mabilis na matukoy ang mga sakit sa mga hayop at maprotektahan ang mga komunidad at ang kanilang mga hanap buhay. Walang kupas din ang pagkakaisa ng Pilipinas at Australia para maisulong ang mga karapatan at ang kapakanan ng mga indigenous peoples o mga katutubo. Nakipagpulong si Australian Ambassador to the Philippines, Mark Innes Brown, kay National Commission on Indigenous Peoples Secretary Nancy Katamko para tukoy ng mga bagong hakbang para ma-empower ang mga katutubo. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
1: Maraming salamat, Shirley Escalante. sbs.com.au/Filipino ang aming website page. SBS Filipino sa Facebook at Instagram. At syempre, makikita rin kami sa mga third-party platforms tulad ng Spotify. At SBS Audio App, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan nyo kami saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. Maaari rin kayong mag-create ng inyong playlist. Maridel Martinez ang inyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Bago tayo magpatuloy para sa SBS Examines, narito muna ang ilang mahalagang paalala.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
1: Sa pagbabatuloy ng SBS Filipino sa SBS Examines, ihahatid naman natin sa atin ni Martin Tuanyo ang natatanging ulat ungkol sa anti-Semitism na patuloy nararamdaman ng ilang mga mamayan pati naman rin ng mga bata. Ngunit paano ba manggagabayan ang mga batang nasa murang edad tungkol sa usaping ito sa SBS Examines?
7: Patuloy ang Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion. Libo-libong submissions na ang natanggap nito at narinig na rin ang mga unang testimonya mula sa mga nakaranas ng anti-Semitism sa Australia.
8: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
7: Kabilang sa mga insidenteng ibinahagi ang pagsusunog at paglalagay ng graffiti sa mga Jewish school at daycare center. May mga ulat din ng pangiinsulto at paghahagis ng mga barya sa mga batang Hudyo. May ilang estudyante rin na gumuguhit ng Nazi symbols sa kanilang mga school assignment at gumagawa ng Nazi salute. Si Amanda Gordon, isang clinical psychologist, ay nagsabing dumarami ang mga pamilyang lumalapit sa kanya para humingi ng payo.
9: Children are coming in with questions though, like, why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
7: Ngayong linggo tatalakay ng SBS Examines. Paano nga ba dapat kausapin ang mga bata tungkol sa anti-Semitism?
9: Children of different ages need different responses. And it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
7: Ayon kay Amanda Gordon, sa mas maliliit na bata, mahalagang matulungan silang makaramdam ng seguridad at pagmamalaki sa kanilang pagkatao. Mahalaga rin anya na matutunan ng lahat ng bata ang kahalagahan ng pagkakaiba-iba at pagtanggap sa iba.
9: If your child is not coming into contact with anti-Semitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
7: Si Olga Winthrop-Elia, isang early childhood teacher at compliance advisor para sa mga child care center, ay nagsabing hindi dapat iwasan ang mga tanong ng mga bata tungkol sa anti-Semitism. Anya, ito rin ang paraan na ginagawa niya sa sarili niyang mga anak.
10: If the child asks you, that means the child noticed that and this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, to being kind, to being respectful. And that can be taught when the children are very young. My friend's daughter was killed in the Bondi attack and we went to Bondi Beach 1 week afterwards and we participated in the event. My children came with me, so they saw me actually standing in solidarity with their community. So I think it also affects them. They see how their parents behave and what they do.
7: Para naman sa mga batang nasa primary school, sinabi ni Amanda Gordon na mahalagang turuan silang huwag manahimik kapag may nakikitang mali at matutong magtulungan at magbantayan.
9: We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, but it's never okay to blame or threaten ordinary people just because they're Jewish. And we want to help children, non-Jewish and Jewish children, remain curious. We need children to be allowed to ask questions, but we have to be able to answer them.
4: It's not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend half of their waking hours online, and I don't know if you've seen a comment section recently, but it's gonna feature anti-Semitism at some point, unfortunately.
7: Si Shoshana, isang guro, ay nagsabing mas mahirap pag-usapan ng anti-Semitism sa mga teenager dahil madalas hindi nila alam ang pinagmulan ng mga content na nakikita nila online. Anya, madalas magulat ang kanyang mga estudyante kapag ipinapaliwanag niya ang kahulugan at pinagmulan ng ilang memes.
4: You've got hundreds of thousands of young people using memes and making jokes where they think they're making a joke, but they are participating in, again, really old forms of anti-Semitism. And they say, what is goyslop? And you have to explain, well, there's a conspiracy theory that the Jews are manufacturing processed food to control half of the non-Jewish population. And they look at you and they say, that's crazy. Like, it's just a silly joke on the internet. And you have to say, no, it's not a joke, because that's the roots of it.
7: Bagamat mahirap balansehin ang pagbibigay ng privacy at pagprotekta sa mga teenager, naniniwala siyang mahalagang bantayan at pag-usapan ng mga magulang ang mga online spaces ng kanilang ginagamit.
4: It's not just anti-Semitism, right? We're seeing like these huge waves, new waves of misogyny and racism. You have to be able to just talk to them about it frankly and point out to them, model to them what rational thought looks like when it comes to things like anti-Semitism and racism.
7: Tinatayang 35,000 na estudyante ang bumibisita sa Sydney Jewish Museum bawat taon upang makilala ang mga Holocaust survivor at makapagtanong tungkol sa kanilang

0: Kelly at the Filipino Workforces.
1: Maraming salamat, Ginoong Jack Madrid, hanggang sa pagbabalik niyo sa Australia.
0: Yeah, it's always good to be here. Thank you very much for our conversation.
1: Ayan po, isa sa mga mahalagang aral na ibinahagi ni Jack Madrid. Ang pagpapalalim, pagpapatibay at pagpapalawak ng kaalaman ay isa sa pinakamalakas na armas laban sa pagbabago. Yan po ang programa ngayong Biyernes ng umaga. Huwag kalimutan, magbabalik kami bukas, ganap na alas 10 ng umaga. Sa ngalan ng bubuo ng SBS Filipino, Maridel Martinez nagpapaalam at bumabati ng magandang umaga sa inyong lahat.

0: Suna kai tsaye da kungiyar Hezbollah kan yiwuwar kawo ƙarshen rikicin da ake yi a Lebanon. Wani kamfanin fasahar AI ya yi gargaɗin cewa sabbin fasahohin da yake samarwa sun fara nuna alamun kangarewa umarnin ɗan Adam. A Najeriya jam'iyyar APC mai mulki ta yi ƙarin haske kan tsaikon bayar da shaidar cin zaben cikin gida ga wasu 'ya'yanta. Lamarin da ya sa wasu ke fargabar za a iya kwace musu takara.
1: Ba abun mamaki.

0: maki bane idan aka samu inda aka aikata ba daidai ba ko kuma zargin da aka yi suka tabbata to adalci na bukatar cewa wanda aka yi masa ba daidai ba kuma aka samu shedar an yi ba daidai ba a gyara
1: A birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kuwa an kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasar da Algeria to koya mutane suka ji
2: gaskiya sai dai hamdala saboda a yau gaskiya abin takaici ne a birnin Yamai lokacin da zahi ya kai zahi sai a ce kawai babu wuta
3: an ga irin haka da yawa kullun sai a ce ayi shi kuma abin dai sai a komo zahi na yi sai ka an koma gidan shi
1: To za a je dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya ni ne Imam Saleh Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi magana kai tsaye da ƙungiyar Hezbollah wadda Iran ke marawa baya kan yiwuwar kawo ƙarshen rikicin da ake yi a Lebanon da yake zantawa da manema labarai a fadar White House Mr. Trump ya ce ƙungiyar ta Hezbollah wadda Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci ta ƙasashen waje ita ce ta tuntuɓe shi akan batun Ya kara da cewa yana ganin ana samun ci gaba wajen kokarin samar da zaman lafiya.
4: Iran wants to see progress in Lebanon and wants to see Israel to
1: Wakilin BBC ya ce Iran na son ganin an samu ci gaba a Lebanon. Tana son Isra'ila ta daina kai hari kan kasar yayin da ita ma Isra'ila ke son ganin Hezbollah ta daina kai wa dakaranta hari a Lebanon din. Kamfanin Anthropic ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da ke samar da fasahohin AI ya yi gargaɗin cewa wasu daga cikin fasahohin da ya samar sun nuna alamun cewa za su iya kangarewa umarnin ɗan adam ko kuma ikon lura da su lamarin da ya sa ya ba da umarnin gaggauta dakatar da samar da su a faɗin duniya baki ɗaya kamfanin na Amurka ya ce bayanan da ya tattara sun nuna cewa AI na ƙara saurin inganta kansa cikin sauri yayin da rawar da ɗan adam ke iya takawa kansa a kowane mataki ke ci gaba da raguwa Anthropic ya ce mafita guda ita ce kamfanonin AI a ƙasashe daban-daban na duniya su rage saurin ci gaban wannan fasaha a lokaci guda ƙarƙashin dokoki da kowa zai iya tabbatar da ana bin su. Kamfanin ya ƙara da cewa hakan zai ba wa jama'a da hukumomi damar daidaita tsarin zamantakewa da tattalin arziki da sauye-sauyen da fasahar ke haifarwa. Masana kimiyya a Burtaniya kuwa sun ce sun yi nasarar gudanar da gwajin farko kan mutane na wani allurar rigakafi da aka samar tare da taimakon fasahar ta AI. Tawagar masu bincike daga Jami'ar Cambridge ta shigar da bayanan ƙwayoyin halittar nau'o'in cutar corona daban-daban cikin wata manhajar AI, wadda ta samar da wani sinadarin ƙarfafa garkuwar jikin ɗan adam don ta iya yaƙar cututtuka. Masanan sun ce Allura guda ɗaya kaɗai na iya horas da garkuwar jikin ɗan adam yadda za ta iya kare mutum daga dubban nau'o'in ƙwayoyin cututtuka ciki har da cutar Ebola da kuma murar tsuntsaye. Sun kuma ce wannan fasaha na iya taimakawa wajen hana ɓarkewar annobar duniya a nan gaba. Ana sa ran za a gudanar da wani babban gwajin a mataki na biyu nan gaba kaɗan. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Wasu daga cikin iyalan mutanen nan da suka mutu a hatsarin jirgin saman nan na Air India da ya auku a birnin Ahmedabad da ke yammacin India sun shaidawa BBC cewa kamfanin jirgin ya musu ta indiya ne idan har suka amince suka tsawato suka saryar da 'yancinsu na shigar da ƙara. Ana ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin faduwar jirgin wanda ya hatsari jim kaɗan bayan tashinsu daga filin jirgin sama shekara guda da ta gabata. Lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 260 yawan diyar da aka yi alkawarin bayarwa ga dangin mamatan ta bambanta matuka domin yayin da aka yi wasu tayin yan dubban daloli wasu kuwa an musu tayin har kusan dala 500,000 kamfanin na Air India ya ce bai saba wata doka wajen tayin biyan diyar ba Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa wata buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga takwaransa na Rasha Vladimir Putin inda ya gayyace shi zuwa ganawar ido da ido domin kawo ƙarshen yakin da ake yi tsakanin ƙasashen biyu. Wasiƙar wadda aka wallafa a shafukan sada zumunta na Mr. Zelensky ta ce a daidai lokacin da hankalin Amurka ya karkata kan rikicin Iran. Bai kamata a ce an jira wani lokaci da yakin Turai zai sake zama muhimmin abu ga Amurkar ba. Zelensky ya kuma ce 'yan Rasha sun fara gajiya da har-haren jiragen sama marasa matuƙa da Ukraine ke kaiwa da kuma matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ƙarancin man fetur. Don haka a shirye suke su ga an samar da zaman lafiya.
5: The Kremlin

0: wani abu ya shafa yadda za a kasafta kuɗaɗen nan, musamman kuɗaɗen da aka bayar a hannu. Mutum nawa kuka tantance kuma kawo yanzu nawa ne a hannu da aka ba ku ɗauki ɗin?
1: Gaskiya ne, kawo yanzu an tantance kusan mutum 700 zuwa 800 waɗanda jimillar waɗanda wannan ita wannan gobara ta shafa, kuma mutane ne da suke da yara, yaran shago, suke da iyalai masu faɗi, suke da abokan mu'amala masu yawa. So da haka abu ne dai da zai shafi al'umma da dama, kuma wannan tantancewa an yi ta kadarori da suka kone na gidaje, an yi ta ita dukiyar kanta da ta kone da ababen hawa da dai sauran kayayyaki da aka rasa a gurin na dukiya.
0: Amma me ya hana sauran kuɗaɗen da aka samu ɗin a raba su, kuma nawa ne?
1: To kawo yanzu ita wannan kungiya ko uwar kungiya, babbar kungiya ta Singa Market Development Association, zuwa yanzu ta karɓi tallafi kusan miliyan 200 ba kaɗan. Kuma wannan tallafi da ta karɓa daga hannun mutane daban-daban, kama da 'yan siyasa, kama da wato ainihin har da malamai ma da sauran 'yan kasuwa da attajirai daga cikin kasuwan nan, duk sun ba da gudunmuwa. Kuma wannan kuɗi muna nan an yi dako ana jiran wancan babban kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa ya faɗi ya za a yi da su. So da haka ina ganin su wannan kuɗin suna nan ba a taɓa ko silai ba, kuma in Allah ya da zarar kwamiti ya ba da cewa ga yadda za a yi da su, Allah da za a yi.
0: Amma kuna tuntuɓa da can tarayya ɗin da jiha, kuna zama kuna tattauna?
1: Ana tuntuɓa daidai bakin gwargwado ta hanyar bibiya ta wayoyi da kuma abin da ya kamata, kuma yanzu ma mun sa takardu a gaba waɗanda in Allah da muna sa ran nan ba da jimawa ba za su isa duka waɗannan ofishoshi insha Allah.
2: Barista Junaidu Muhammad kenan, shugaban kasuwar Singa a Kano. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice tare da Muhammad Buhari Fage.
3: Tsohon kocin Bournemouth Andoni Ariola ya zama sabon kocin Liverpool. Ariola ya zama sabon kocin ne bayan cin mai yarjejeniya tsakaninsa da kungiyar, wadda ya sanya wa kwantaragin shekara biyu zuwa watan Yunin 2028. Matakin na zuwa ne bayan Liverpool ta kori Anslot, wanda ya kammala gasar a matsayi na biyar. Ariola shine ya taimaka Bournemouth ta kai mataki na shida a teburin Premier bana, sannan kuma ya samun mata da tikitin zuwa Europa a karon farko a tarihi. Shugaban Manchester United Umar Barada ya ce kungiyar za ta yi nazari wajen sayen 'yan wasa a wannan kakar. Za ta mayar da hankali ne kan 'yan wasan da ta ayyana tana bukata, domin kar ta sake fadawa cikin matsalar biyan manyan albashi kamar wanda aka yi akan Casemiro, Antony, Jadon Sancho da kuma Donny van de Beek. Ya ce za su yi sayayya ne irin wadda suka yi a baya, wadda ta kawo kunya Mbomo Sesko da kuma mai tsaron raga Lamins, wanda dukkansu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a kansu. A gobe Asabar ne za a gudanar da zaben shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid a karon farko tun 2009. Za a fafata tsakanin shugaban kungiyar mai ci Florentino Perez, wanda ya yi alƙawarin dawo da Mourinho, da kuma zaunar da Bellingham, Mbappe da kuma Vinicius, baya ga Ibrahim Konate da Denzel Dumfries da ya kawo. Ya yi alƙawarin ƙarfafa kungiyar ta koma kamar yadda aka santa a baya. Ɗaya ɗan takarar shi ne matashin ɗan kasuwa Enrique Riquelme, mai shekara 37, wanda ya sha alwashin sauya kungiyar zuwa ta matasa. Ya yi alƙawarin ɗauko tsohon

0: ማትሪና አብትካላይ ክፋል አስተማርናየም ቃል አድማ ሪፑቴሽን ዝና ሶሉሽን መፍትሄ ዴቫስቴሽን ድምሰሳ ዲስትራክሽን ኤን ዋት ጄነሬሽንስ ወለዶ ዶኔሽን ወፈያ ኮሙን ሪዳክሽን ምንካይ ዘአመሰሉ እዮም ነሮም ምዛዕባ ክሊማው ለውጡውን ተዛሪቦም ነሮም ምሳና ስለ ጸናሐኩም እና መስገና ኣብዚ መፅ መደብ እንግሊሽ ቱገዘር ብሰላም የራኽበና ደሓን ኩኑ።
1: ረአይ ሪጋ ኩዋደ ኢርን ታሳ
2: mai saurare Rabi'a ta kabirin kace ke muku sallama a cikin namu na yau. Yayin da damuna ta fadi, manoma na nuna damuwa kan yadda za su tunkari noma a bana bisa la'akari da halin tsaro da tsadar kayan noma kamar taki da magungunan feshi. Yaya damunar bana ta zo wa manoma? Me hakan ke nufi ga kokarin wadata kasa da abinci ko wani kokari hukumomi ke yi domin taimakawa manoman? Wasu daga cikin batutuwan da zamu tattauna kenan a filin mu na yau.
1: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
2: To kafin shiga cikin shirin na ra'ayi riga bari in fara da karantu muku takaitaccen labaran duniya. Shugaba Putin ya ce babu wani amfanin ganawa da Vladimir inda idan dai ba amince da sharuɗan zaman lafiya ba. Yana martani ne ga tayin da shugaban Ukraine ya masa na ganawar ido da ido domin kawo ƙarshen yaƙi a tsakanin su. Mr. Putin dai ya sanya ayar tambaya kan dalilin Kyiv na kin amincewa gwamnatin shugaba Trump ta zamo mai shiga tsakani domin kulle yarjejeniyar zaman lafiya. Hukumar kula da makamin nukiliya ta Russia ta ce Ukraine ta kai hari da gangan kan wasu injiniyoyinta da ke aiki a cibiyar lantarki ta Zaporozhye inda aka raunata mutane uku. Kawai yanzu dai Kyiv bata ce komai ba a kai. Tunda farko dai hukumar sanya ido kan nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine domin ba da damar gyara barnar da aka yi a tashar wutar lantarkin. To takaitaccen labaran duniyar kenan suke zo muku daga nan sashen Hausa na BBC. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun ce sun gano gawar akalla mutum 50 na mutanen da suka rasu sakamakon kishirwa a cikin Sahara. Ayar mutanen sun dawo ne daga wani taron addini daga kasar Mali inda motar su ta lalace a tsakiyar Sahara. Direban motar da fasinjojin sun kwashe kwanaki suna kokarin gyara motar sai dai daga bisani ruwan da suka yi guzuri ya kare musu. Mutum biyu kadai ne daga cikin mutanen suka tsira bayan da suka kwashe sama da kilomita 50 suna tafiya kasa tare da sanar da hukumomi halin da ake ciki. Tabagar masu aikin ceto sun binne mutanen a manyan kaburbura. Hukumar lafiya ta duniya da cibiyar yaki da cututtuka ta Afrika sun ce akwai buƙatar a samar da akalla sama da rabin dala biliyan 1 a cikin wata 6 domin shawo kan cutar Ebola da ke ci gaba da yaduwa a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. WHO na fuskantar karancin kudade a cikin 'yan shekarun nan sakamakon janyewar tallafin Amurka da wasu daga cikin kasashen Turai. Mutane 381 ne suka kamu da Ebola yayin da mutum 64 suka rasu. To ƙarshen takaitaccen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
1: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
2: Kuma da labaran duniyar yanzu kuma sai shirin namu ne wanda zai mayar da hankali kan shirye-shiryen noman bana, kalubalen manoma da abin da ya janyo su da kuma neman hanyar magance su. Domin tattaunawa akai mun gayyato baki kamar haka nan ɗakin gabatar da labaranmu muna tare da Magaji Muhammad Gettado, shugaban kungiyar manoma ta ƙasa a Najeriya. Kai tsaye kuma ta waya muna tare da Farfesa Ado Yusuf, babban director na cibiyar da ke bincike akan harkokin noman zamani a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Akwai kuma Muhammad Sambo Alhassan, sarkin takin kasar Hausa, shugaban kamfanin Boko Fertilizer. Akwai kuma Tukur Alkali, commissioner noma na jihar Sokoto. To Magaji Muhammad Gettado, shugaban kungiyar manoma ta ƙasa a Najeriya, tunda da kai nake tare yanzu, shin ya ake ciki game da shirye-shiryen noman bana?
3: To jama'a assalamu alaikum. Na farko dai kamar yadda aka saba kowane shekara, daga an fara samun ruwa su manoma saboda burin su na yin noma, abin da ke gaban su kawai shine su tafi gona su fara shuka. Kamin nan tun watan biyu watan daya al'umma suka tafi su je su yi mai ake cewa sharan gona da sauransu. Su yi sasabe da sharan gona sauransu

0: kayan noma, taki, iri, maganin feshi, da shi aikin kansa wato labor din. Kuma adam babban matsalan shine mu manoma ba yanda al'umma suke tsammani ba cewa burin mu abu ya tsada, abinci ya tsada, no. Duk tsadan takin nan idan amfanin gonan mu yana da daraja, ina ce yana da daraja, wato ba yadda ya fadi warwas ba, to ba mu da
1: mu sai abinci yayi sauki,
0: yayi sauki kwarai da gaske.
1: To ba kwa san abinci yayi sauki kenan,
0: a Hajiya muna son mu muka fi kowa son yayi sauki, domin manoman mu sune masu noma, sune masu ci, kuma sune ba su da abinci. Yanzu da nake miki magana, yanzu muna watan 6, yanzu akwai manomi wanda aikin sa noma ne gaba daya, ya kai wata 2 ko 3 da karin abincin da yake da shi. Akwai kashi mai yawa, fa nake ga miki kashi 50-60, saura wanda suke da abinci yanzu ina tabbatar miki bai kai kashi 20-30 wanda suke da abincin da zai kai musu wata 2 asalin manoman. So saboda haka mu muka fi kowa son yayi sauki, saukin sa yayi sauki, amma idan kayan gona da take da iri da maganin feshi suka yi sauki, to wannan yayi daidai.
1: Kuna son ku rika mai da kudin ku da kuke kashewa kenan.
0: Exactly, abin da aka kashe in son samu, mu sai da buhun mu na masara buhu daya, mu sai taki buhu 2. Idan masara tana naira 20,000 da zo ne yake ga min daga Saminaka, da zo bai fice tsawon awa ba, masaran sa akwai ya kai buhu 750 naira 15,500 ya sayar.
1: Wannan tana buhu daya na masara 1,015
0: 15,500 ya sayar da zo yake ga min. To in ya sayar da shi haka, taina zai noma taki na naira 60,000 da wani abu. So da haka abinda muke so mu taki yayi sauki, dukkan su yi sauki, alabashi manomi zai sayar da buhunsa daya na masaran sa ko dawa ko shinkawa ko gero, ya je ya sayi taki buhu 2. To wannan zai sa manoman su koma noma su yadda ya kamata, su kuma su noma abinci.
1: Na'am. To bari in je kan Professor Ado Yusuf, babban director na cibiyar da ke bincike akan

0: So yanayi ne wanda dole sai gwamnati ta shiga ciki, sai gwamnati ta yi duba da yanayin yadda za ta shiga cikin wannan al'amarin domin manoma su samu sauki.
1: Kamar ta wani bangare gwamnati za ta iya shiga cikin harkar taki?
0: To, akwai wani a cikin gwamnoninmu na wannan jihohi namu masu albarka, akwai wasu gwamnoni da za ki ga sukan iya siyan takin kuma su je su sauƙaƙa ma manoman jihohinsu. Ba zan iya kama suna ba, amma na san akwai gwamnan da ya siyi kaya kuma ya customize buhun, ya sa hoton shi kuma ya rarraba ma talakawan shi a cikin ainihin farashi mai sauki, wanda ina jin a cikin kaso 100 bai fi kaso 20 ya karba ba a cikin wannan kuɗin takin, wanda wannan ba ƙaramin sauƙaƙawa ba ne ga manoma, kuma wannan dama ce da manoma za su samu sauki kuma su yi nomansu cikin aminci, cikin walwala, su samu kuma amfanin gona wanda har za su iya ciyar da kansu, har za su iya siyarwa su samu wani abu.
1: Kasancewar so da yawa manoma kan yi ƙorafin cewa irin wannan tallafin takin da gwamnatoci suke badawa bai cika kaiwa gare su ba. To, a matsayinka na wanda yake da kamfanin taki, wani tallafi kake gani ko kuma gudunmuwa gwamnatin tarayya za ta baka wanda ku a naku matakin za ku sauƙaƙa farashi, ku rage wa manoma farashi, ya kasance idan manomi zai zo ya sayi taki a wajenku zai samu da sauƙi?
0: To, abinda gwamnatin tarayya ya kamata ta yi, a baya an yi wasu tsare-tsare da dama wanda ya sa manoma sun samu sauƙi a wancan lokacin. Abu na farko da gwamnatin tarayya za ta iya yi domin manoma su samu sauƙi shine idan tana gani da dama har tattalin arzikinmu zai iya bayarwa, shine abu na farko maganan subsidy. Domin idan ta shiga ta subsidized in price na ainihin takin zamani, so za a samu sauƙi matuƙa, manoma za su samu sauƙi a rage farashi. To, in dai gwamnatin tarayya za ta shiga ta irin wannan, manoma za su samu sauƙi. Duba da yanayin cewa duka sinadaran nan da ake amfani da su ba daga ƙasar nan ake samun su ba, abu ne wanda ake shigo da shi daga ƙasashen duniya. So dole ne in ana so a samu sauƙi, so dole ne sai gwamnati ta yi duba sosai da yanayin ya za ta shigo cikin al'amarin domin manoman ƙasa talakawa su samu sauƙi.
1: To, zan sake dawowa gare ka Muhammad Sambo gaba a cikin shirin. Yanzu bari in dawo gare ka Muhammad Gettaɗo. Shugaban manoman ƙungiyar manoma ta ƙasa a Najeriya. Kana ganin gashi shugaba wato sarkin takin ƙasar Hausa ya yi bayanin dalilan da ya sanya taki yake tsada har kuke saye da tsada. A naka ɓangaren kana ganin me ya kamata gwamnati ta yi domin sauƙaƙa muku?
2: Wal, kamar yadda shi sarkin taki ya faɗi, farko dai gwamnatoci daga na tarayya har na jihohi su yi abin da ya kamata kamar yadda muka sha kira a baya. Su jihohi mun yi imani su suka fi kusa da mutane, suka fi kusa da manoma, su suka fi sanin me ake ciki. Su jihohi suna sayan taki su ƙaddamar su yi abin da ya kamata. A wurin ƙaddamarwa ɗin nan in sun ƙaddamar da shi, sannan su sa farashi mai kyau kamar yadda shi sarkin taki ya faɗi, su ba da subsidy mai kyau kuma a lokacin da ya kamata. Abin da nake nufi da a lokacin da ya kamata, idan ka zo ka ƙaddamar da taki a watan 7, to kamin ya shiga hannun manoma zai kai watan 8, watan 9, kaga an yi ba ibaraka ba ƙoya dawo. Ba wanda zai yi amfani da takin, ya je sai koma hannun manoma, sai ai ta kukan yan kasuwa.
1: Kana ganin kinan bayanan da shi san baye suna layin abin da kuke so?
2: Warrai da gaske. Na biyu, shi ƙaddamarwan kansa ma wani abu ne. Akwai wurare da yawa sai ka ga mutum ya je ya tara an samu mota 20, an yi odan mota kamar 500-600 wannan jihan, sai a ce mota 20 sun iso sai a ƙaddamar da su. In an ƙaddamar da su, shikenan a nuna mutane ga mota 100 kaza suna zuwa. Daga baya kamin waɗannan sauran su zo, sai ya zamanto ba

0: abu lokaci ya kure ya kai watan 7 watan 8 har watan 9 ya zama kayan da na fadi bai amfani ba mu abin da muka fi so jihohi musamman in zai jihohin mu na arewa wato su sa kaddama da taki cikin sati daya ko sati daya dai ya zama Adamawa suna kaddamarwa yau a samu Sokoto ko Kebbi ko Zamfara ko wata jiya can su ma suna yi a cikin sati da duk gaba da jihohin arewa misali ko kasan gaba da sun kaddamar to za a samu sauki abin da yasa na fadi wannan yawanci ba sani ba idan ka zo ka kaddamar da taki misali a Gombe yau makwabtan Gombe duk ba su kaddamar ba kuma sai aka zo an waye gari gwamnatin Yobe ko gwamnatin Taraba ko Adamawa ko Bauchi ya bada kungila shi ma a sai masa nasu takin to idan su ba su kaddamar ba na Gombe nan shine waɗannan yan kungilan za su dawo suna saye suna kai wancan gurin amma in su riga sun yi order duka lokaci dai kowanne state takin su yana ƙasa a watan 4 tsanani tsakiyar watan 5 sun kaddamar a lokaci daya to babu wanda zai je yana sayin wannan yana kai wannan gurin abinda ake cewa round tripping ko gyaran waybill abinda baka kai ba a ji a rubuta maka na wannan babban abu ne na biyu kuma gwamnati tarayya suna da hanyoyi da za su taimaka mutane bariya gwamnati tarayya sun ba da taki kyauta a gargashin ministrin ayyukan gona alhamdulillahi yayi dadin gurgudo bana kuma tsarin da suka yi kamar yadda ake ciki a yanzu sun yi tsari wanda zai taimaki manoma na ƙasa gaba ɗaya to irin wannan tsarin muke so a yi a ci gaba da yi yanda zai taimaki noma da manoman kansu wannan tsarin da nake nufi duk da bamu zo kan magani abun ba gaba daya ba dai
1: to nan gaba zan dawo gare ka yanzu mun samu tukur alƙali commissioner noma na jihar Sokoto tunda kai maganar cewa ya kamata a ce su jihohin nan suna raba taki akan lokaci commissioner a nan jihar to commissioner zamu sake neman ka yanzu mun rasa sha'awaya bari in sake dawowa gare ka Bari in sake dawowa gare ka commissioner kana tare da mu?
2: Hello.
1: Hello commissioner kana tare da mu?
2: Eh ina tare da ku.
1: To yaya a nan jihar Sokoto an fara raban taki ko ku an raba? To kamar akwai matsalar sadarwa a inda commissioner yake. Kana bayanin hanyoyin da ya kamata da tsare-tsaren da ya kamata gwamnatin tarayya ta yi. Shin waɗanne tsare-tsare kenan kake gani
0: to da farko dai yana da kyau a sani faduwan amfanin gonan nan yayi shafi wurare da ya wuce duk abin da fone yake tsammani ba wai manoma kadai fa abin ya shafa ba fa yanzu ina ga ya miki wanda duk ya noma rogo daga kudu har arewa kuma yan kudu sun fi shan wala a harkan rogo ba mutun daya in fact ina tabbatar miki gonakin mu na rogo na wani wuri da ake cewa sheyi a Oyo State karshe sai dai ka sayarwa fulani masu dabbobi su ci su ci rogon ya fi maka dalili lokacin da kace zaka je kai harvest ka girbi ka hada to kudin zaka biya na girbin da sauransu ba zai abinda zaka sayar ba zai biya maka na kudin girbin ba
1: me yasa amma
0: saboda faduwan farashin kuma da ya fadin yayi mugun faduwa da zaka sayarwa bororo ko fulata ne jeji gona miliyan ɗaya yanzu shi ma da ya gane sai ya ce a shi ma lissafi za hektar da za duba ko kace miliyan ɗaya sai biya ka yanzu ya dawo inda zai sa miliyan sai ce naira 100,000 ku domin ya sa in baka in bai saya ba bai da zaka yi da shi now wannan abin da ya jawo wannan su gwamnatin tarayya shekarun baya sai suka yarda cikin shekarun nan cewa a shigo da starch wai saboda a samu daman yin kamfanoni masu yin magani pharmaceuticals suna sayan starch a kasan waje me sai aka ce musu duty free to starch dinan da ake sayan nan ba sa biyan kudin haraji sai suka koma sayan starch din gaba ɗayan su yanzu da nake miki magana akwai kamfanin da suke da starch wanda zai musu shekara uku shekara huɗu nan gaba so saboda haka don me za su buƙaci masara ko za su buƙaci rogo to wayannan kamfanin da suke
1: kuma abu ne wanda za a iya samar da shi a nan Najeriya
0: to a cikin rogo yake dama a cikin rogo yake so duk kamfanonin da suke samun suke aikin rogo gaba ɗayan su wanda suke aikin processing nan gaba ɗayan su

0: a cik kashi 90 na ma'aikatan suna nan zaune ba su da aikin yi. Saboda haka wannan program din wannan fadin ba karim illa bane, amma dadin sa kayan da na fadi a yanzu hanyoyi guda biyu. Na farko gwamnatin tarayya su fadi cewa ma duniya tun a yanzu ta ministerin aikin gona cewan ga guarantee minimum price, su fadi cewan in ka noma masara kaza za mu saye shi dawa kaza.
1: Malam Magaji, zan sake dawowa gare ka. Mun sake samun tukur alkali commissioner noma na jihar Sokoto. Commissioner, kana tare da mu?
2: Eh, ina tare da ku.
1: To wani hali ake ciki a jihar Sokoto? Shin an raba taki?
2: Ah, yanzu nan na insha Allah mai girma gwamnatin jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu yanzu nan magana da nake da ke ya bada kwangilar a kawo taki.
1: Takin ma ba a kawo shi ba kenan?
2: Eh, insha Allah takin makon nan biyu da ke zuwa, yau biyar ga wata ko?
1: Eh.
2: To shina son cikin wannan mako insha Allah da nan zuwa kwana 10 a tabbatar da an kawo takin nan kuma a raba shi ga manoma sabani wanda anka saba rabon taki.
1: To wani tsari kuke bi wajen ganin cewa manoma sun samu taki cikin sauki a jihar Sokoto?
2: To a nan jihar Sokoto lokacin da mai girma gwamnatin jihar Sokoto Dr. Ahmad Ali yayi shine ya kafa wasu mutane waɗanda anka zabo daga jami'o'i daga kafofin abin nan ma'aikatan ne manya-manya wanda anka sa kowace karamar hukuma aka ce su duba su kula da yanda za a rabon takin nan. Don haka idan anka je wannan committee ya tsara kowace karamar hukuma cikin karamar nan hukumomin da ke gare mu 23 to sai a yi kasafi kowa daidai da abin da ai yawan takin da za su samu, sannan a tabbatar da an ɗauki takin nan an kai shi ga kananan hukumomi, sannan a tabbatar da wannan committee tare da shugabanni na kananan hukumomi da sarakuna su tabbatar da cewa an kire kowace mazaba kowace irin gunduma sun zo tare da su a kaddamar da shi kuma a sayar mu mutane ta hanyar kungiyoyi da kungiyoyin manoma da kungiyoyin ma'aikata. Wannan tace hanyar da ake bi yanzu.
1: Amma wani lokaci manoman kan yi korafi akan cewa takin nan baya zuwa gare su. Wace hanya kuke bi domin ganin haka bai faru ba?
2: Eh, abin da ke kawo irin wannan abin wani lokaci shine yasa an kai musabbabin kafa wannan committee. Idan an ka zo an kai taki misali a cikin gunduma, gunduma za ta doka ta kai ga hakimai. Hakimai su kuma babban matsalar da ke faruwa a kanmu shine wani lokaci wani bai iya sayan buhu daya, wani bai iya sayan rabin buhu. To wajen a zo a hada kuɗi a gama kuɗi wuri guda, to shina kawo abin da a tsakanin jayayya tsakanin wasu da wasu, sai a ce wasu su gama kuɗi su saya in sun kuɗi su kuma masu noman waɗanda ba su iya sayan buhu misali buhu, ke ga matsala ta faru sai an taho musu awo. To da nan na matsala ke faruwa, amma dai inda yanzu insha Allah da aka yi wannan committee da aka yi to zai sa su kungiyoyin manoma waɗanda ke gare mu da kungiyoyin manoma da mun ka kirkiro da suna cluster wanda kowace gunduma kowace misali kawai su za su yi da kansu su hada kudin su nasu da kansu, sannan a ba su buhuhuwan da za su je su raba da kansu. Wannan shi an cinan da mai girma gwamnati ya ce a yi insha Allah.
1: To commissioner, zan sake dawowa gare ka nan gaba a cikin shirin idan dama ta bada. Bari in je wajen Farfesa Ado Yusuf. Farfesa, idan za a raba taki ga manoma matsayin tallafi, wani lokaci ya kamata a bayar da wannan tallafi?
3: To alhamdulillah ainihin wato shugaban kungiyar manoma ya yi bayani akan wato lokacin da ya kamata ya kasance kusan an ba da lokacin a lokaci kankani. To mu abin da muka sani Najeriya dai akwai yanayi guda biyu, wato noman rani da kuma na damuna. To idan muna magana noman damuna ne, yawanci daga watan 5 waɗansu wurare suke fara samun ruwan sama a nan arewa kenan. To in son samu ne tsakanin watan 4 din nan zuwa watan 5 ya kasance manomi yana da takin shi a hannun shi. Idan kuma maganan noman rani, za mu kusan watan

0: Us, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Sabado sa SBS Filipino. Kalagayan ng mga Filipino nurses mula Saudi, US at Australia ating alamin. Pakinggan ang mga kwento ng hamon at tagumpay mula sa ilang Filipino nursing leaders at mentors na gumagabay at nagtataguyod ng kapakanan at representasyon ng mga Pilipino sa healthcare sector. Samahan niyo ako, Edinel Magtibay, hanggang alas 11 ngayong ika-6 ng Hunyo taong 2026. Pero bago ang ating mga talakayan, narito muna ang maiinit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Albanese dinipensahan ang biglaang reforma sa buwis. Oposisyon nais limitahan sa Australian citizens ang mga housing assistance ng pamahalaan. At Australian firm target ang 10,000 virtual assistance jobs sa Pilipinas pagsapit ng taong 2028.